0: God bless the workplace every day. Always smile in dealing with our class. Iskwilahan, uy, ma'am sir. Oras na naman tanganing magpuon na mag-ipos, mag-familiarize kanong term school calendar in basic on gikan sa apat na quarter magiging tulo na kada pagbaba haning adjustment pero enot na enot tangani na libga boss dapat as na an pinaka permanente manong manidigdi sa ibanaban pagbabago dapat mahiwas ang satuyang pagsabot and the acceptance ang pinaka importante talaga. Siyempre, ma-familia ano ang mga dapat gibuhon duman sa opening block na apat sundaw. Kundi ngunyan, apat na aldaw sa na sinakob ang June 12 baga Independence Day. So ano si mga dapat na enot na aldaw? And then itong instructional block na non-negotiable dahil dapat na interruption. Ano sana itong mga force majeure na we don't control on it. Pero itong mga activity sa laogkan eskwelahan dahil dapat gabos classroom and blank baga mga katindugo na 10 days naman niya ito ang kinaabahan. Ah, ini to. No. Iyo po mga madara. Available naman ang gabos na mas dyan po sa portal kan department kaya pwede kita gabos ano na magbasa tanganing ay masabutan po niya to gong school calendar in basic education mga katindugod niya o na ang satunyang mahigos as in syempre permisa nang nagsasabwag names kada bes binabi sa satunya sa premier distrito si First District Congresswoman Crisel Borsi. Madam, good morning!
1: Morning! Good morning, Sir Buen. Good morning, Pomani. Sa Premier Distrito kang Atunes. Sarabay na naman po kitang mo niyan sa satuyang program.
0: Daman si pagbalik ka na satuya sa House of Representatives.
1: Kakadakol mo niyan up. Aramdaming during the break, takulon pong komite ang nag-meeting. Asaro na po dyan sa Justice Committee para po matapos itong pag-deliberate sa committee level sa Justice Committee kang impeachment complaint po na kontra po President Sara Duterte.
0: And ansaro na dapat klara paliwanag sa mga tao na pinagdeterminaran kan House Committee on Justice. Yan reasonable doubt ba? Simply probable cause.
1: Probable cause. Yes, yes, oh. Yes. So, yan ang kaipuhan po mahiling kang isang tao na gari ba kayo ni Piskalya ng Kongreso? Bako pa ini sa korte. Ang po ma-determine kung may sapat bang batayan o basihan sampanang okay? So, probable cause ang pigihiling. Sufficient pinahiling na ebidensya para sabihon ta na guilty.
0: Diba? Malamang.
1: Okay.
0: Posible?
1: Yes, posible. Hantak yung masakol pang informasyon. Makadesisyon ang Senado. Senado na po magiging korte, ano? O po ining lower ha, Kongreso. Kundi ang Senado para madagos ang pagdilita. Iyan po ang by Monday. I think by Monday po ang nakaschedule ta na ipapresent na nakakalendar na kang Rules Committee ang third reading or presentation kang committee report kang Committee on Justice.
0: And
1: probably after that, madagos na po ito sa pagboborotohan.
0: And then afterwards, pero naglalataw digdig gari 215, sabi ni Ridon, base duman sa initial uron-huron niya 215 ang nag-signify. Okay.
1: Ang sa kuya po na ang pikahanap na pong numero percent.
0: 30%.
1: Yeah, which is one third
0: niyan.
1: One third. 35%.
0: Okay.
1: Okay, 106. Kung magpas pa diyan so 19th Congress takol ito po na nagboroto in the favor na ma-impeach si Vice President no ako the baad no ang composition kang Kongreso halos pareho man sana tingnan kung sisisi yung last Congress magiging boto ninda this

0: 5th Congress.
1: Oo, maaraman po kan publiko akusasyon, lalong-lalo na duwa duman sa apat na verified ko parehas po culpable violation of the Constitution, trial of public trust, as in iba pang mga haralangkaw na krimen, lalong-lalo na threat or act of destabilization. So yan ang mga piga aligar laban sa Vice Presidente Tabi, Madam.
0: Okay, so ang kay puhutan ka mga tao na ining aksyon kang gibuhon kang Kongreso, po ito yung huhusgahan natin kung guilty. Mm-hmm. Okay, okay, a yes vote would mean na may sentensya para ipadagos ang paglilitis.
1: Paglilitis. Uh-huh.
0: Okay. Ang no vote, ang ibig sabihin, walang sufficienting ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ibasura na yung ano yung amo.
1: Kumbaga, saral to ngayaan sa presentasyon. Uh-huh. Di buda da inindunan kanigong mga papeles, mga dokumento. Uh-huh. Kaya da ingigwa, dapat isubi sa kusin dyan sa ang magiging korte, Senado.
0: Yes, exactly. So, sana po masabutan ka mga tao sa ngunyan, preliminary investigation.
1: Mm-hmm.
0: Sa alia. Pagka hihilingon pa sana kung may sufficienting ebidensya kus ang kaso. Probable cause.
1: Apo. And nahiling niya to na pinag-ibukan House Committee on Anbasihan na haka-haka kundi iguanin mga dokumento, may testimonya, may mga sinusay. Itong mga awo na naging parte, naging resource speaker sa ginibong hearing kana committee.
0: Ang pigoro ron, makaso, mabigat itong kaso. Kaya kay po magiging pruweba o ebidensya, dapat lang yung gawa-gawa.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga ebidensya po, halis sa COA, mm-hmm, halis sa COA, Commission on Audit, kang in-audit, so Office of the Vice President, so DepEd, mm-hmm, at the leadership of Vice President Sami, na hiling po sindaduman ng mga na gastusin. In fact, ang decision ay pinababalik sa presidente yung mga yung pera ting to almost 58 million.
1: Opo, kasi 73 million sa Office of the Vice President, yes, Presidential Fund, and then
0: yes,
1: 300 million kan taon 2023 man. So almost 400 million pesos na dapat
0: so
1: ibalik.
0: Ang pig-emphasize ko din, mga COA findings ini sa mm-hmm Commission on Audit. So igwaman po kings hali po sa iba pang mga opisina or anti-money laundering
1: Council.
0: Council na nag-question po ka itong mga transaksyon, so kwarta na nag-aagi sa mga bank accounts kang mag-agom na na Duterte.
1: Mm-hmm.
0: So bako po ini sa mga gibo-gibo sana kundi sa mga quadis like mm-hmm COA, no? And mga institution kang gobyerno talaga ang sa indang trabaho.
1: Opo.
0: So may talaga ang pruweba. Ako na ang masabi.
1: And,
0: pero ang pinakamagabat na pruweba sa video, Vice President mismo, na siya talaga ay nagbabanta kay
1: Presidente
0: Marcos na meron na siyang na
1: killer. Papatay.
0: Ang pinaka ano ba ko ini gibo-gibo dahil
1: live
0: siya
1: mismo. Siya mismo ang may hiling sa video.
0: Baka ito, siya mismo kaon sa video.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po ang mga pruwebang nagluluwas. So, gusto ko sana ka mga tagapto, kang kamup nindo ako na magtukaw bilang pamayo nindo, muya nindo ang sakuya na pangapudan sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Good governance.
1: Opa.
0: So, tinawan nindo ako ki responsibilidad na subosis po sa Kongreso, itong mga paninindukan kontra sa mga kasuka, no, ka-gobyerno ay dapat panindigan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, yan ang responsibilidad sa bilang tinindo sa Kongreso. Kaya gigibuhon ko po ang kabos para panindugan man sa diretsos nindo. Since tiwala na tinaon nindo sa kuya, makatugon man ako.
1: Mm-hmm.
0: Tama.
1: Kumbaga sa ano, the good congressman is to live up to our expectation. Ansa indong kamautan, dadarahon as in paninindugan. duman sa House of Representatives. Tugod mo an mada.
0: Okay. Kaya nga ni po, ka nagkaigwa ki Hororon sa kanakaaging simana, manungod naman inidigdi sa EMHERS. Emergency powers because of the fuel crisis, inapod po ining kalim. So it is a package and services po ma-alleviate ang sitwasyon. Dahil nga nidigdi sa

0: padagos na paglangkaw kang presyo kang well, and syempre subsequently naglangkaw man ang mga bakalon, mm-hmm. no? So talagang kaipuhan saro sa mga pinadara ko duman na position is dapat pag sinabi tang patanom o parauma, parauma, mm-hmm. okay, farmer, okay, if patibaad, malingawa na naman na ang farmer bakusan na crops, mm-hmm. bakusan na iyan rice,
1: corn
0: and sugarcane. Na yan so nangyari digdis sa pangyari pa sa na mangyayari pa sa na distribution kang presidential assistance fund na inatawan gabos na farmer. Tinemphasize ko sa link ko nakapost naman so
1: opo,
0: portion
1: ma'am.
0: Sa ito mm-hmm. very short, very brief. Sabi ko man kay chairman I will be very brief. Mm-hmm. Ang gusto ko sana ma-assure kita na pag din ni farmers no
1: gabos.
0: Ang farmer includes even value crops, even livestock, no? So, mga manok, mga piggery, yan, kaiba yan. Pati so sa fishery sector, bakusan na so sa dagat, kundi pati man so mga pen, mga fish cages, pati so mga inland fish ponds.
1: And nahiling niya to, automatic man na affirmative man si naging decision ka na ad hoc committee pala nito on legislative action and development lead meeting.
0: And yaw duman mismo so DA may USEC duman na secretary and true enough tinawan ako kiko proposal kung sisi ang mako-cover kaining kalisabay po ang na sektor ka mga para umasin para sira.
1: So naglalaom kita na kada bis perminang kasaba yan, no? Ang gabos na talagang nagtatanong, nagpo-producer ng mga agricultural products bako napili sana itong mga major paroy, mais,
0: although importante ho ng yan ang staple crop natin, ano? Nasabutan ko man kung ata may preferential ano, may preference kita dyan dahil talaga yan ang staple crop ta. Pero gabos kita affectado man. Kaya
1: yes, po,
0: kung gabos affectado, i-extendan kita bang. Naugma ako dahil nakahurun ko man ang pamayutan ko niyan kang Department of Agriculture sa
1: Pinyo. Sa probinsya.
0: Si na po yung konseho. Okay? Since nakahurun ko siya nga, sabi ko ba sa PAF or Presidential Assistance Fund, ang gabos sa parao, malalo na ini mga apektado baga kang vegetable farmers, abaca farmers, coconut farmers. Kaya ang ginibo niya daa, kinahurun niya si Bob. And day ko aram kong game na ini, pero sumanga so day natawan po kang dai matatawan tama distribute pa sana kang presidential assistance fund na sinda sa mga high value crops no wanda akang provincial government
1: ano ito ababaon man sobrang
0: 50 million po ang pigahagad na pondo kang provincial APAW no or agriculture office kay governor and mukha naman pong possible at least matatawan kay maski tigto 2,000 sa tuya po ng mga dai matatawan kang PAO. Sabi ko nga ni kay Ga, importantihon pala na sa tuya na posisyon. No, nangyari sa na iyan, text message, and nagurun kami kontadikti para matabangan man lamang, and inaksyon na niya man tulos. So, yun ang coordination, and nahihiling ko po na ang mga leaders nagbababa talaga
1: opo.
0: Para mahiling ninda ang sitwasyon on the ground, madahog niya manahog ninda ang sentimiento kan tao and makadesisyon ninda ma.
1: Opo. And maging bukas ang isip kan lambang nasa gobyerno na mas maray ang collaboration and magayon na coordination para sa mga arog kaining may han. Siyempre ang lambang saro na esforsos kaipuan digdi. Tabi Madam Congressman.
0: Yes, yes. Oo. Mabalik Secretary
1: Gatchalian.
0: Gatchalian. Mabalik sila sa Gatchalian. para mananaogiraray po ki financial assistance.
1: 10,263?
0: Oo, 10,000 mga araw kayo. Pigga check ko, pigga validate ko, tanahiling ko so breakdown ka mga ka-distribution. Uh-huh. Garingon yan ang focus yung mga farmers na nasa evacuation centers. Uh-huh. Kundi yung mga farmers na nasa evacuation center pero ang sa indang mga falaog kang evacuation, kang permanent
1: danger zone.

0: I see.
1: So, hindi sila magiging parehong beneficiary nung nauna na dila para sa mga nasa loob ng evacuation.
0: Ay, ito iba, yung unduman sa mga anak, nag-i-star. De, pwedeng...
1: Actually, gari ang nagluluwas po, ini sa mga farmers na ang sa endang uma o sa endang tanuman, yaon sa loob kang pero naka-star sila sa ibang lugar.
0: Outside.
1: Pilingani ako ng mga ibang barangay. Napinsala ang sa endang mga pananom dahil digdi sa pag-aalboroto kang vulkan.
0: Ayo, di mas maray ta inklusibo gabos na talagang iguanin na interest na piga diyan sa may party kan Bulkan mayon di matawa na ning ayuda ta talagang unyan pigado eh bako lamang karaw-karaw an sa tuyang namamatian unyan
1: madam congressman so talagang yaoman po talagang pigahururunan man so and muyata talaga na bago mag-adjourn na naman ang kongreso ay tana ini mga pending bills like the Kalinga bill no pero may bago daan ang endorsement ka Malacañang na bill na iba man siyang pangaran ang Senado Iguama na ano nga na ini so ano itong last year kang pandemic
0: ano yan maha dai abo ako magbanggit maharli ka fanta gari tigahanap supundo kay niyan eh
1: anyway dakol na mga pangaran pero ang ultimate na nagusto ta ay maka-extender ki ayuda sa satuya po ng mga kababayan sa panahon na ini
0: importante and kami man na uugman ta kadabis ika nakakapag-connect direct na duman sa mga concerned agencies na talagang makakataonin kasimbagan duman sa mga kahaputan kan mga pigado niya to na talagang yaon ma-extender ning tabang tabi madam ko
1: yes oo na yun ang sinumpaan ko po nagibo nagigibuhon ta po
0: iyan. Kaya dahil makakaulian sa tuyang congresswoman ta sa Lunes siyempre manungod diyan sa ano sa burutuhan kan impeachment.
1: Impeachment. And tapos, then,
0: so pinaka-concern mo man sa masunod ng mga aldaw.
1: Oo. Tapos tibahan may sponsor messages, sponsorship speeches para sa e-vowsy or sa technolitated vowsy. Ako baga sa dating author kang vowsy. And ngunyan in-expand ta na ta ako na sana so regular na paagi nakaka- inflict violence sa mga kababaihan kundi using technologically facilitated ano means arog kang internet arog kang social media etc nakaka-cause ki damage sa mga kababaihan no violence sa mga kababaihan so next
0: time
1: itong Fauci.
0: Tangon niya talagang maski sa mga eskulahan riparuho na minsan dyan tinabiktima talaga kan ano pambabastos online and
1: right,
0: mga makamundo right. Na pangyayari taday man kayan mga magurang yes. Dahil naning kontrol eh dyan
1: opo oo so talagang kaipuhan tang pasar ini dahil magkakaigwa ki bagong pagtatrato treatment kayo. Arag baga ka mga cybercrime, mas higher nga ni baga ang penalidad ninda.
0: Iyo po, tabi.
1: Kumpara sa regular na
0: Okay,
1: so yan po. Dakol po mo niya nakasalang. Ining ano prevention of adolescent prevention pregnancy prevention bill. Sorry. Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Okay? Na mga moves na Committee on Youth ang maging imbuelto digdi, kundi po pwedeng magkaigwaman kigari Quadcom or Quintacom nga ni ang pinasabi ninda dahil issue ini kang salud, issue ini kang kababaihan, iskwelahan, kadaklan kan sa tuya ng mga adolescents yaon sa school issue man ini po kang of course kang mga kabataan and kang mga aki dahil dakol na mga dakol na mga pregnant na women not yet women but are girls.

0: Ang iba nga ni child pa.
1: Child, 12 years. Kaya ang piga-post ay karibaga whole of all this committee, mm-hmm. no? Para talagang it's really a problem, not just in the field, mm-hmm. all over. Inbutan ko pa paano tama tabangan sinda na makagibaki siguro na yan ang na babados. Han talaga sana matawan si information mo da servisyo ini mga ahensya di gobyerno ng ini na matubon.
0: Opo.
1: Importante yun iyan.
0: Kapag maprebentaran iyan, natatawan niyo tunidad ang mga jóvenes na magtalubo sa normal na asin maging mahiwas ang oportunidad para sa futuro. Kasi kung naho na nagkuyan ka na dyan, nagdududo ka pangani, kigatas. At talagang daining puturo, tabi, Madam Congressman, ano po?
1: Totoo. Responsibilidad na at para sa adult na responsible ng pagpapamilya.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Pasan dahil sa daipin na pagbabados, na talagang dakulon ang i-give up mo. I-give mm-hmm. up mo so time para magka-normally, mm-hmm. no? Person, no? In edukasyon, dahil kadaklan na magkaralase ang mga kababaihan, more ining na-affect the digdi, more itong nagbabados sa babae mm-hmm. kaysa sa mga lalaki na nakabados. Okay?
0: Opo.
1: So, kaya kaipuhan, masap kaya nakatutok kita digdi sa mga support services sa mga kababaihan. Tapos hindi talaga po ang nakakamati kay ining bulk, mm-hmm. kay ito press na challenges.
0: O, BC, ang sa tuyang kongresista, mga katindu, mga prioridad niya man na talagang gustong tawanan nin importansya matapos tawanan po niya to siya nin mandato. Mabalik kita digdi ka na magkan na birthday ni former congressman. Kumusta man so sa imong ano paghiling ano?
1: Umahon po kami, kami magturugang nabilog kami no for the first time. Pero for after a long time, mm-hmm. hindi kami talaga nag-relibot as a team, no? Mm-hmm. As a group. Ngunyan na uli lang lubos na kami sa both parents, mm-hmm. no? Importante na talagang maging masarig kami.
0: Grupo
1: no?
0: na talaga kamo, ano?
1: Oo, magpusog. Kapag limaog mahon, daiman planado, it was not planned at all. Nagpuon sa Tabaco National High School, sabi ko nga, tataako sa naamata o kimansahe. Dangugun na sa mga tugang ko, ano ang mga naukudan ta sa magurang ta, lalong-lalo na kay Papa na nagse-celebrate kang birthday niya, manungod sa edukasyon.
0: Mm-hmm.
1: Out ng gabos kami, nagtarara, makaugmahon. Iba-iba, comedy, may mga seryoso. Paano mga naukudan may pag-abot sa ano sa shot? Mm-hmm. How to live life. Okay, may sarong nagsabi na, ay, dapat aram mo kung sisi ang maestra mo. Taumo sa maestra mo. Pero ikaw, kung ini ang pagtubod mo, iyo man ang sa imong, ano, kailangan smart ka. Kung aram mo nang si professor mo, ini puro pimibig sasabi, ay, sigurado iyan ang maluwas sa exam. Okay? Kaya dyan ka mas mag-devote. Mm-hmm. Tapos si mama na nagsasabi na, nahiling nga si Papa, non-reader siya ka ito, pero mm-hmm. talagang nagpursige. Auta, bako sa na siya, reader, writer, pa, siya, collegian staff pa,
0: mm-hmm.
1: Editor-in-chief pa kang Vang. So, kaya mo eh, they can never say no. Dakol na mga magagayo na mga istorya, mano, pa, mm-hmm. nababang, tiraray. So, kaya naada ko ito ni Glenda, ni Vice Mayor Glenda. Kaya nasa hasyenda kami, sabi niya, ano daw kung araw ka agipuho nindo? O di, ang topic naman duman is, ano, paano mo masasabi na marhay ang pag so iba-iba na naman ang istorya. Mahon daw siya.
0: And sarap pa dyan.
1: May mga nagpapaluha, may mga nag-uur. Na talagang na magayon na celebration. It's a celebration ng legacy kang sarong familia, no? Mm-hmm. Through the eyes of the children.
0: Uh-huh. And syempre ang First District na bahan manta kan buhay pa ngayon. So ama, dahil nahihilingin yung mga pandok na.
1: Karampanyahan sana.
0: Opo.
1: Oh, Pero ang iba nga di, sa tago lang, duman sa mga palangka mga bisita, pag may nagdudoruman sa harong, di pan talaga nag-iintablado. Pero mo yan, pero aram mo, bako sa natanao

0: mahon sa mga kami man kami na after nga ni naguhororon masiraman pala ng feeling sita mo sa mga ginito pa tapos mamamati mo sa pagpadamo tapos matagkakataon na mamidbid sinda tatangata ta sa laog ki 40 taon baka mong marhay ni congressman na minsan nga ni naiimot sinda kaysa sa mo na pamilya no? But worth it tanahiling ni matalaga ang pag tawo kay Papa.
1: So, pak talaga ni congressman sa premier grabe. Labi-labi, lalo na so ngunya na nagburutwaan sa mga kontrobersiya district, lalong-lalo na si mga pruyeng kongresista. Gari dahil lamang ki kasabay duman sa mga na ito. Kaya na kuyan man kan prima arog palan ana ginibo man kang congressman sa mandato na itinausa sa iya na panahon.
0: Yep.
1: Amen. May saro kitang magayon na barenta. Nalik na ni Presi Ferdinand Bongbong Bit si Cinta Bilyones de sa FIP na sukino. Okay. Hangon niya.
0: So in court.
1: Opo. Uh-oh. Inuli na ano lamang ang puwi sa PhilHealth kung sufficiente na ang sa endang bag. So inuli so dati igwa pa sinda ning kwarta sa presente. Tabi, Madam Congressman.
0: Ako lang problema ko eh. Oo, kay puha number one sa mga obligasyon nito sa mga ospital para yan. Dahil na sidang gasol magsabi na dahil sidang kwarta. Para at servisyo sa mga tao. Iko talaga mga harabo naman talaga magpautang baga o naman kung PhilHealth dahil nga ni haluyin magbayad. Maski sa mga local government, so reimbursement hindi sa hara ka ini.
1: So sa yakap? So dating e-package?
0: Oo na. Oo. So dating nga ni e-consulta na ipanababayadan ka po. Oo. So pipapainutan yan sa mga lokal na gobyerno. So sa hiling ko, yun ang ano, pakarayon ang sa indang sistema para padagos ang pagtitiwala sa inda kanta.
1: And ngunyan na massive ang pinagigibukan PhilHealth sa pag-encourage sa magpa-enroll diyan sa YAKAP program kang launching kan May 1. Kaya nag-formal launching na pala kan May 1 ka program digdi sa Albay Tabi. Madam Congressman.
0: Okay. Ako nakahuran ko si dating kagawad tabag si July Asada, siya man ang nakatutok diyan sa SIGA Memorial. And ang SIGA nag-i-implement program. And mukhang ramdam na natin ang tunay ko sa ating ospital.
1: Okay.
0: Dito sa SIGA. So, sana man po kayun ka mong mga experiences, mga arugaining hospital no, kan sa SIGA, ipaabot naman sa tao. Tapos po ang nadadahog tapo, kang panahon pati. Okay?
1: Tatangon yan, dahil na ako kinareceiving klamo, dahil na kinagpapasiring digdi na nag-iibi.
0: Ang problema nga ang problema di ay man na nag-uumaw
1: sa bagay
0: kita baga po mga tugang mag-aaksyonan ta pero magayunan man baga po makadanghog lamang ki yung words of magsasabi na uy magayunan na bagang araw kina improving na nakakagana and sabi mo nga ni Kasubago sir ba na ugma-find mo sa kuya spreading positivity dahil actually iyan talaga ang muya ko na gusto ko kung tapagata mamamati ta na may pag-asa na positive ang vibrations no? Bako itong pag nahili mo sa sarong tao ay sus problema na naman ang nakakainin diba ron gusto ko makapagian oportunidad na mangarap at maniwala na mangyayari ang na mga bagay. Yan ang gusto ko. So, if you have anything good to share, no, about anyone, about anything, a service, please share it. Please share it. Let us not be a community fault finders, naghahanap sa nakisala.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag may nahiling kitang tama, naku,
1: share. Tapos mag-umaw man. Pat nag-uumaw man kita. Pero pigi, imagine ko ika kung nagpasabulod. Naglulumbod ka man, Tarisma. Diyan baga sa bulo. So, naglulumbod sa may puon kanyog.
0: Ay, masira. Amon sana. Pero, iwa man ang mga nag-offer. Muya mo, sabi niya, maano, masakat mo kita ki
1: lumbod.
0: Anabuko. Masira man ba kami na very refreshing. Yes, naglulumbod kita. Actually, actually, pag nag-uli ako sa Manila, ako puro pirmi. Nag-dahalin dyan sa mga alisan nandun, sa Kanawa, na

0: ano, fresh fresh buko juice.
1: Di ngunya na yaon ka po sila. Kumusta man ang
0: init?
1: Dai pagamong aki sa paglasi ka naki. Kumusta man po?
0: Pareho man nasa luwas araw kay ni Kian. So yaon sa Los Baños. So dai man maghihilingan talaga. Oh, si Jackman abalas sa iya sa diliman. So, mga aki. Thank God. Si Masi Julia siya, nawawala siya sa tabako. So, at least ko alam na tao na talaga man dyan. So, kamayan man ka po, Paul. God is good.
1: Opening, nag-urun-urun man kami ni Sermon. Sa gilid ka. Sa may, yeah. Ano, basketbolan. Kunya-kunyaon ka. Ayun kaya.
0: Oh, very supportive man iyan, lalo na sa mga activities kay Papa.
1: So,
0: padabawa man kan si Papa.
1: At least, sa ibong kan, pagiging busy, Madam Congressman, pag nag-uuli digdi, dahil nagpupundo. Libot digdi sa Premier District, ano po.
0: And umaman po ako sa mga mayors na very supportive sila naman lang sa kang, kang basketball environment. Very, very supportive in mayors. Pati man, kabus po ha, pati po si Mayor Ray, very briefly, tagari ko ang mga ibang okasyon. At least sa presensya din na po, mati ng
1: mati. Apo. And doy, mahiwas na sa opisina mo digdi, so district office. Bago na bayad eh, kaduman na.
0: Ika mas nakula na espasyo. Pinayaan ni si Attorney Elmar bago problema sa naligal. Welcome at mag-paano kay na Elmar.
1: Bataan na banner ni Attorney Benevolent Lawyering. Mas pinili niya naming bulaos kaysa magkidilin siyang dakula. Binibulin lawyering talaga si attorney. Good morning, attorney.
0: And ano, nag-blessing siya kang May. May 2 ito, May 2 gari ito. And narumduman sa nanya kang pinarumdum siya kong Abby na ito man pala sa same day na nakapasar siya sa bar.
1: I see.
0: Lingawan niya nga ni. So it was really a decision. So opening kan sa iyang tabako office at the same time daw na anibersaryo kang pagkapasar.
1: I see. Kaya maugmaon man si attorney. Wala. Ano? Kuya no, straight na mara. Na.
0: May guwana naman kami sa Supreme Court sa June 2. Ito na ang pang-nana hearing sa Supreme Court. Paano ko ng
1: program funds? Opo. Antes kita magpa-aram tabi man, sa masunod, makuha daw ako ki kukuyan. Sa iyo pagiling, manuho digdi sa school calendar. And then, itong aral pro, madam, matawan tabi.
0: Sige,
1: importansya
0: sige.
1: Sa mga
0: thank you for the advance notice.
1: Apo, ma'am.
0: Day ko man talaga may paining aral program. How different, how similar ini sa gigibutan na baga.
1: Opo. Republic Act 12028 and then ining bago na 3-term niya to, tabi, Madam Congressman. So, para sa iba, mga gusto niya itong i-premier distrito, Canalbay, please go ahead po.
0: Basta ang sa kuya po, spread love and spread hope. Importantihon sa panahon na pagtios araw kain not import import hate or import problems, export love and hope. Okay, nayaon po ako digdi para manindugan para sa Premier Distrito. So tiwala at tinaon nindo sa mag ama yan po ang magiging batayan ko, pagkukuan ko kay kusog para manindugan, no, sa dapat panindugan. So asahan po nindo na hindi ko kayo bibiguin. So,
2: kiraray and love
1: pa more!
3: Ang kasiyahan,
4: ang galing-galing! Gusto kong maging katulad!
1: Si Fikman Crisel Borsilagman, nasaro na naman na produktibong inkwentro. Digdi po sa programang K na K sa Congress. Alas 7 nin pagkaga kada aldaw na Biyernes, 91.3 News FM. Tindugo na! Thank you so much sa mga live viewers kay Roberto Tan Manyebo Jr. Beth Miriam Bueno, Jen Abrera Christian Vista Manong Radintison Golgota Tadi Clara Kaguko Ribonte Neri Albalate Meyo Soneha Kwemya.

0: MBA. For more inquiries, visit our office or call us at 274-764. Danielle Memorial College Foundation, Creative Foundation, Tibet.
1: May upcoming event ka ba as inin maurag na light? Take it sa Madel. Kaming bahala from birth niyagan, kasalan, church anniversaries, graduation, recognition, to battery, alumni home, Jay Fiesta, and activities, palig, parties, at may quality sound systems kami na hanggang sa iliang tanong. Wow! Madels, makukuha sa purong size, ikaw numero 05036 o bisitahon at sa indang Facebook page and Sounds Rental. Facebook at Buna Lights and Sound.
2: Sa panahon ngayon, karoon ng mabuti ting kalusugan ang kapay. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at was serbisyo sa Queen's Med Medical Clinic? Reto silang services, test, complete blood gas, blood sugar, cholesterol, uric acid, kidney, liver function test, prostate test, urinalysis test, stool, pap smear at ECG. Medical services tulad pneumonia at hepatitis B vaccine. PD for kids, medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant fertility check. Wait, dahil naka 50% of the treat para sa stroke patients, may dahil sa arthritis, HD, depression at anxiety, oma, nakakatulong ito para sa mas magandang anti-pampalinaw na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo din para sa requirement psychiatric and psychological. Bisita clinic sa second floor, JRV, barangay sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City, Bukitos, 7:30 p.m. Queen Clinic and Laboratories with precision, treat with compassion.
3: Pakiramdam na off yung sabon mo, yung kahit anong gamit lang. Ganyan din. Pero simula nung na-try ko ang whitening soap, ibang level glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at win. Then, early as 5 days, prakutis mo sa dryness. After 5 days, iba na ang glow. Fresh, puti, simple lang gamitin. For 30 seconds, bago ba nas everyday mo lang gamit, hindi kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos. Subukan na Icon Ice Teach para sa more skincare tip. Max, achieve na achieving skin.
4: Cope and Loadable at Elsos, Lotte Mart, OB, Novos, and Demerit.
5: Naging masigla si Papa, maagang at masaya lang nagawa yun. Parang mabilis na siyang tahimik na siguro ramdam ko. Kaya simula ngayon ko siya sa akaya. O nga pala, OB ni Papa,
6: Power sa titiwala, ibigay para sa mga taong mahay. Mahalagang paalala, ang power ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang uri na
7: headsos, mag-aki o gurang man. Ang Trey Infirmary, accredited na. Ang nasabi bukas 24 o sa indang mga serbisyo. Anakari, consultant, as in iba pang sabal. Para sa iba pang tungod sa indang serbisyo, pwede tabi sa cellphone number 02597 or you may also like pay me in...
8: Radio of News and News is Radio FM. One Music Mission Station Radio News.
9: Tamang balik informasyon best. Natugtugan
8: in one.
9: Ang One News
8: FM Radio.
9: In Bicolan.
8: Radio FM. The One Radio 91 News FM. Malakan luko kan tabakos. Ani ihan mga serbi. Madagos na progress. Sa labyo. So ni Ray Bragay. Bisyo. So sa magdadangog. Sinyo grambang syudadano. Gabos pagkakataon. Paha One City. One Direction. Ting sa serbisyo as in progreso. Kan tabakos. Kan serbisyo as in progreso. Kan liderato ni Mayor Ray Bragay. Madadangog. Kan alas 8:09 pagkaaga. Radio 3 News FM. M. Tindu.

We are. Good morning na sa Gabusyado. Abay, dago sa Poligdi sa programa Sin Progreso sa Panginoon po tabi ni Mayor Ray. Pag-iro na alas 8 mga tugang, mas pinarasta. Good morning. Ta si Kapunta na makahuro ng alkalde. Tanting anunsyo ramang ini. Good morning. Ako po ang sa inyong stead. Ito yung aldaw ni Giribanan. And sa teknika, andyan si Sir Manny Almugera. Good morning na sa mga nakatutok sa senda mga rat. Inaaga naman tabi live sa Facebook. Good morning. Ano na nagkapos na ta? Iyo na po yan, ano? Ripos-ipos na kay Puhan na magbingani. Wow, difícil na pag may stroke. Dakol kitang nakarinya tema, ngunyan pinutigdisokan na. Para na dang nyo, madali na baga, di sa tabako by June, magkakalang bayan. Diyan yan ha, para sa mga gusto na

Ihong haloy nang nagiribanan pero sagkod na ipapunin ba na sing sa simbahan? Anong naod sa natabi ang sakal? Sige na. Tapos ang City Health of Atanid Bakernyo, unong sa epekto kan heat index. May bago pong building na ipapatirad. Si RRMO building number 2 na may garahe buda may training hall. Ini ano? Niyang nga po ta kay Mayor eh, kung iyo bago pong building na dadarohon dumanan San Antonio. Nagpaparadakulan ng opisina ni Sir Gel Mulato ah. Ni dyan sa kunyan, sa opisina niya dyan sa CDRRMO sa Piwas na ano? Nag-expand. Pero okay lang naman kasi nahiling taman ang perform ng opisina. Ang syudad yung tabako nakipagbawa na sa test yun man inin. Ah, magayon inin mga tugang na bareta. Ang sarong memorandum of agreement. Test na Technical Education and Skills Development Authority para po mga-skills training as in mga programa na makako magkaingkwaning trabaho sin kabuhayan na sa tuyang mga kababayan. Gabos ini aaramon no. And syempre gustong matabay ta sumanong na pigigibo ni Mayor Ray dyan sa kadangog kan mga kababayan. Good morning. Kapabuiluhon tataod-taod ang alkali. Good morning. Good morning. Kung ano naman ang gadaan sa iyang magiging desisyon. Laban-laban or bawi-bawi? Bawi or laban-laban? For magpartisipa, pag-text sa 0942-0966-4201 na mag-chat or sa pagi po kan comment section, talive kita sa Facebook One Radio 91.8. Araw kayo ni kay Jorse, nakatutok na tabi kay Alma Balingbing Bordeos. Oh yeah, madali ng piyesta diyan sa Indo Sarawis ano, advance happy piyesta sa mga kabawisan.

0: Manaisher de Sabilia Belair, good morning. Kay Michelle San Andres, Marina Pagkaaga. Tess Kamatoy Ichaluse, good morning. Pero habang naghalat kita sa alkalde, inutong kong unang tabi mga katindugon ang kamugtakan kan sa tuyang panahon, taaram klahan naghaadit sa indo. Kung ano nangyay, sir? Ano nga sa pigbabantayan na pagdangadang kaining si Paring Kaloy? Ano naman kay ini si Kaloy? Ano? Pagalon man ini si Kaloy? Indo, mga katindugon, ginibong forecast kan pag para po hindi sa pinagbabantay. Para pag-asa na mismo ang madangog nindo ng mga tugang o ta nganina pag-antisipar kita tabi yo madirekta kita man ini adirekta ngon na kita mga katindog duman po sa pag-asa forecast center duman sa central office para madangog tatabi ang akamugtang panahon sa paagi po kan pag-asa DOST o yun po ang kunyan ang update.
1: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2020. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng responsibility. Kagabing 8 ay tuluyan na po itong nalusaw. Ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan ng bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan. Din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Ay ito'y huling namataan, 1,600 meters sa silangan ng northeastern Mindanao. Storm category pa rin at inaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso naabot sa meters per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari yung ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa forecast track and in itong bagyo na nasa labas ng PE, mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamatategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of reality bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. Pasok naman po ng ating PAR. Ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin pal name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito, si maaaring maging tropical depression category na lamang po ito. Posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and southern pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin at maalinsahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandali ang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw, pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila, 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan, also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may, at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kaya doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at malinis. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Kung mataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to

0: 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 4 degrees Celsius no, na heat index sa apat na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental, Mindoro. No, ito level category po. Remind lang natin sa ating mga kababayan itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case na ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also, magsuot po tayo ng light-colored na mga damit at limutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro araw 40 to 41 degrees Celsius at naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas, kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, magasa.dust.gov, panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
1: Salamat, Madam Lian Loreto, dyan sa Pag-asa DOST Central Office. Yan po ang update ha sa kamagtakan kan sa tuyang panahon. Harayo pa man po ang bagyong ini, kundi pigiling-hiling ko ang kalendaryo, magkatindugon tambi, batra otro simana, piyesta manduman sa Samuya, sa Rawi San Miguel. 15-16 ang piyesta duman. Garo kakariguso ng lugod ano, di man lugod ka mo kariguso niyan nga. Pero maray na ang tangani na boss-bossan lang ang alingaho tadi. Ma'am Nelfa Bandi Salvatierra, good morning tabi. Happy piyesta na dyan sa Miguel Tabaco City. Alipo kay Ma'am Nelfa Bandi Salvatierra. Regards na po sa Bandi family. Iyo, tagulpiyon dyan ma'am sa imong kapamilya sa bisita San Miguel. Yaon dyan, kunya yaon dyan, nagpapalimok-limok ang kabandihan. Ano? Bandi family. Si kunyan narumduman ko sana diyan si Nancy Bande yang matatali pati ang mga bande diyan sa Isla Can San Miguel, lalong-lalo diyan sa kay Rex na Balitos sa Dilaw, good morning. Ma'am Conchita Bindal Gribialde, good morning tabi. Good morning. Igiling ko sa kalendaryo kaya malaog mga tugang ang bagyo ining si bata 75 km per hour ang dalagan kay ni mga katindugo. Ang kategory niya magiging tropical storm man sa natabi. Ang kunyang kay ni kategory. Malaog siya sa par sa Domingo. Giling ko na dito. Magluwas niyang alas 8 ng aga sa Domingo mga tugang. Nasa 1,025 km east inikan. North Eastern Mindanao, ang kusog kayo ni 75 km man giraray. Direksyon niya, west, northwestward. Medyo nagluway, ta naging 15 na sana. Ngunyan baga, 20 km per hour ang dalaga niya. Oh, sa Domingo, maluway ini. Domingong aga, pagkabangging, alas 8 ng bangging Domingo mga tugang, 855 km is na inikan Eastern Visayas. Pero nagluya siya, 65 na lang. Tropical storm ang giraray ang kategorya niya. Tapos sa dalaga niya, kunya na, inihong bagulbul na ang dalaga ni. Papangaranan siyang kaloy. West-northwestward man giraray ang direksyon kan paros. 10 km movement niya kada oras. Maluyahon. Pag-abot

Mayo 11 sagkod 12 mga tugang unarani pag abot nin Mayo 12 ilingan ang kalendaryo nin daw Martes alas 8 nin banggi ang coordinates kan bagyo nasa 13.6 degrees north 128.8 ang 13 baga nasa Bicol na iyo nasa 495 kilometer east po yan Canberra Catanduanes pero tropical depression na sa natabi mga tugang. Tropical depression, bako na po bagyo. Ay bagyo pa man nga ni pala ang kategorya di. Takon LPA, iyan ang pinakang maluya. Tropical depression mga tugang, 45 ang kusog kan bagyo. Nagiro siya northwestward, patukad na ang dalaga. Sa kaskas na 10 kilometro ang kada oras. Kaya tibaad nyo niya ko, pitya 12, 13, 14, sa bagay, mga oral lawig pa man, 13, 14, 15, 16. Bad lamang, paglapos kan bagyo, mahayahay na ang kamugtakan sa San Miguel Island. Everybody happy sa piyesta. E di, bakon kasabay dyan ang piyesta tabi sa Fatima. Advance happy piyesta man dyan sa Barangay Fatima. 15-16 ba yan sa Fatima, Sir Manay? May pigya post ako digding ko niya. Listahan kan mga may piyestahan. Ara-aram nindo. Kay Lilian Clarinho Boncalos, good morning po Sir Ed. Pabati po ang batch 1984. Digdi sa Kalitiwi Almay. O speaking kan batch. Ang San Miguel National High School tabi, magkakaigwa po ni alumni homecoming. Buda, kuyan, inihong founding anniversary sa Mayo 17. Kaya sugabos po na nag-graduate dyan po sa San Miguel National High School. Abay, i-contact na po nindo sa indong batch president. Para kita-kits tayo sa nagdadangadang na Mayo 17 dyan po sa San Miguel National High School. Samantala na pagkakapartuparan lamang tabi sa nakalihis na mga panahon na dahil kita nagirilingan, iniyan pagkakataon na liwat kita na magkurumustahan, magrestoryahan lamang tabi kaning mga buhay. Kaya kita-kits po tayo dyan sa San Miguel National High School sa Mayo 17. Pres, mahaga daw ako pres kan detalye kan su kunya proper tabi. Tamaraman tadi di kong anong sunod-sunod na mga aktibidad sa Mayo 17 dyan po sa San Miguel National High School. And sa 14 man kan Mayo, dyan sa Rawis, igwaman dyan alumni homecoming tabi sa Rawis Elementary School. Kaya pait sana kita alas 7:32 na po nin pagkaaga sir the pa birthday mo sa ko sabi ni Aljane Bunto at anong kasuarin pa ini hay haloy na pala ini dai na daw sir pagpalaoga ang ta Mother's Day pati sa Domingo palayasan ang bagyong an good morning sir Ed ayo Mother's Day sa Domingo

0: Alas 7.33, Sir Manning, taon-taon kung dahil tamakontak si Weo Ray, si Sir Jill na mulato na lang databi. Para dumanso sa kunyang bagaso building na ipapatindog na bago. Buda siyempre, so preparasyon naman mga tugang sa kunyan, inihong nagdadangadang naraotin panahon. Lance Canuel, good morning dyan sa Purok sa Iskan Marino. Makomersyal nga na kita. Nga ni mabawas-bawasan ni Sir Manning. Sa pagbulta data, mga katindugon, taigwa kita kay mga kakaistorya. Diyan sa naha, di magarali sa iba pang mga updates.
1: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Coro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at mag-iisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Poro 4, San Vicente, Tabaco City. Salamat po!
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House! May chicken nuggets na sa Manok ni Osang! 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa! Manok ni Osang Chicken Nuggets! Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alagay mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change or up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mag balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? At Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-40 at 92-3358. Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Alright, padago sa kita mga tugang didi po sa programa. Pinapagka morning tabi sa imo dyan sa Komun Malinaw. Kay Maria Corazon Buban, good morning man dyan tabi sa visita. Happy piyesta na tabi. At makipiesta kita dyan sa visita.
2: Yes, and so on the sea. Blessed with nature's best
1: but... Mamantikaan lamang ang nguloy ta. Haloy nang din na mamantikaan. Oy, imbita rin daw ako ninyo sa mga taga-bisita. Oy, Sir Arvin, naguli katabi dyan sa bisita. Ikang ngayon, agdami mga isi Sir Arvin. Taga-bisita San Miguel ba kasi Sir Arvin? Kay Ma'am Hides dyan sa bisita San Miguel. Ma'am Hides, good morning. Happy piyesta dyan tabi sa Indong. Makibidong ako tabi. Makibidong. Ige diretso na kita bagatugang tala 7:44 na nin pagkaan ang unay ning anunsyo digdi sa mga gusto po na magpasakal. Pasakal na kamo. Haloy na ngayon sir na sinakal. Ay so mga haloy na pala na ano, haloy na nagiribanan. Pero dai pa po tabi nakakas may sir tabing libreng kasal ang lokal na gobyerno. Baga katindugon sa pagi po ini kanopisina kan Local City Registrar Office, yeah. Oh, kasi LCRO Tabaco, Local City Registrar Office Tabaco City. Sa pagi ni Sir June Nabordi, come let's celebrate love, commitment and new beginnings. The Tabaco City's Civil Registrar's Office proudly invites interested couples for 2026 kasalang bayan. O, nina. Nides.

Kasal na nights. Hingalo na nga kami, Sir Kasal. Interested in consider the following. Must not be married civilly. O, dahil pa kamo kasal sa civil. Living together as husband and wife for at least 5 years without any impediment to marry each other. Namut sabihon ka ini, together the as husband and wife for at least 5 years without any impediment to marry each other. Sa madaling sabi, kung kamo nag-ibahan na tabi mga tugang nin sobra na sa 5 taon without any impediment to marry each other, anong sabihin kayo ni Sir Manny? Without any impediment. Warang kaulangan, warang sa simbahan, may pagpanawagan baga Sir Manny, ane, garoso sa simbahan, hindi pa panawagan na, si isa nga niya, ang nakakamid bid, Kiponcio Pilato, na ikakasal nga, Kiponcio Pilata, o, di ba? Warang yan kaya. Sige na, magpasiring na po tabi ka mo. For more details and assistance, please visit the office of the local city civil registrar, Tabaco City. Ipo, o kaya mag-apod, pero mas maray na magdumana sa nakamoday ko na hindi iba lang ibog tabi. Ini pong numero, takon mahapot man sa nakamo, Biyernes patingo niyan, ang laog baga sa gobyerno, Lunes naman sa nasagkod Webes, dahil pa po na ibabalik. So, Lunes, sagkod Biyernes. Iyo, o, kaya sumuya magpasiring na po kamo dyan sa registrar's office, tayo na po yan. Nganing ariglado po ang kinabahan. Ama, sige na, pakasal na, umayo karami. Pa-shoutout po sa Team CDRR mo, lalo na po kay Sir Jel. More power po sa programa mo kay Herman Bulima Bunobra. Yaon dyan si Sir Jel na mula to, Sir Herman. Si Sir Jel na nag-ring sana, Sir Manny. Busy kayo ang lalaki, di bale? Oy, good morning man kay Ma'am Elena Fernandez. Kumusta na, Ma'am? Kumusta ang negosyo dyan sa si Jane? Pero may nakatutok man ako kay ni Okay, Madam. Pero may nakatutok sa programa ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading dyan sa Purok Uno kan Bonbon Tabaco City. Isabay ko na, so mga naghahanap po ni medical oxygen, Buda acetylene, pati na po industrial oxygen, LPG pa, go dyan, sa Maxil Oxygen. Sa inutan niya, kamarungan. Yaon dyan tabi ang pwesto ni Madam Elena Fernandez. Mas, para mas madali, uning gayon, Sir Manny, ang mga anunsyo. Para mas madali, tabi, nyo na lang, sa anunsyo sa tugang mo, Sir Manny, tabi, yun eh. Okay. Ay, isling bag ini, anyaon ligdi. Ah, ani kayo na nakaulob. Baka ani nakaulob na. Pinaurulob na. Pati kaya unta. Ah, iyo. Nakaulob kaya, Sir Manny. So, yun na po yan ha. Pasiring kayo. Sa may bulwagan ng katarungan ng pwesto ni Ma'am Elena Fernandez. Leonido Bueno, good morning dyan sa Barangay Uno, Poblasyon, Malilipot, Albay. Aw, nakilamay ka mo, kasubang giduman kay Sir Alex na Kalingasyon. Pinapaisip po ang gabo sa partidarios, amigo, amigas, asin mga kamidbid na si Rihino, Rino Bonobra, Almoguera, binawian na po kan sa iyang hiram na buhay. Nagadan ini kan Mayo 4, asin nakapatente ang sa iya pong bangkay sa residensya sa Purok 8, kan Basod, Tabaco City. Ang misa, gigibuhon tabi sa Mayo 13, ay ng kalendaryo. Miyerkules po yan sa St. John the Baptist. Diyan sa simbahan ni San Juan. Alas 3 po ng hapon ang lubong sa Catholic Cemetery. Nagpapaisi Manny B. Almoguera, Tugang Kangran. Ngudi, tabi, bunso sa magturugan. Condolences kira Sir Manny sa pamilya. Ano po? Beriyon ko na ang anunsyo digdi sa programang 5-3 Mayo 3 pa ini kan Domingo sa Roma. Kung si Mandatabi nakakuha ka ng sling by cord tibo, please po, importante ito siya. Herbert B. Nawara kan Mayo 2 2026 mga alas 7:30 nawara sa Deka subdivision na pababa sa makabalik na sa natabi sabi po ni Herbert.
anunsyo kita, anunsyo publik.

ko kita mga tugang konsisya mantabi nakakuha kan maroon pouch may laog na documents na pagsadiri ni Lorenzo Barnedo San Fernando Barangay Kapitan. Okay, May 4 around 10:30 a.m. sa San Jose to Tobago. Makibalik na lang databi dito po sa One Radio. Marilu Bitonyo Wallet, maray na pagka morning. Pabati po kay Tia Pina Bunaobra, kay Tia Lil Bungat, Bitago kay Sally Belches, permi nakatutok sa imo. Salamat po. Okay, salamat Jonalyn Bolaños sa Gansi. Good morning po sir. Binabati ko po si Mama Victoria na nagdadangog sa imo oral daw magkusugon ng radyo sa mo. Mabuhay ka po. Mabuhay man tabi ka mo, Jonalyn Bolaños Gansi. Julius Bungalos, maray na pagka morning man tabi isa sa imo. Buda sa mga taga Ginubat, Purok 5, lalong na kay Mama Elsie. Tapos sa gabos at tabi ng taga San Isidro Iraya, malilipot lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rujillo, kay Baby Sky. Tapos sa padabaong ko na si Levi Monte Alegre, salamat. Igay salamat man ha sa pagtutok. Uni na, kapusong kita ng oras tigdi. Ang sabi po kan City Health, bangatugang, may abiso si Doc. Si Doc Liz mga katindugo na no, si Doc Liz Suarez Duncan, ang City Health Doctor. Sigon kay Doc Duncan, nagdadakul da po ang pasyente konsulta pan matinding init, lalo na ang high blood as in ang dehydration related. Kasabay sa ordinaryong kaso, iyo po ang hypertension as in ang urinary tract infection na kausak ang kakulangan sa tubig. Kung sobra da tabi ang init, ang lawas na wawaran ng tubig na nagkakausa ng dehydration as in iba-ibang komplikasyon sa salud. Kung pwedeng magkausa ang dehydration ng kulog ng payo, dry eyes as in ang pagluluyak ang lawas. Bako sa na payo ang apektado, po pwede po na maapektaran ang puso, baga, kidney, as in ang mga muscles. Inaabisuhan, nalikayan po ang matinding init. Alas 11, sagkod alas 3 po niin, hapon. Kung kinakaipuhan, pinakang, kunyan, ano, pinakang oras na peak o kaya exposed na maray. O kaya halangkaw ang init o temperatura mga tugang, alas 11, sagkod alas 3 ng hapon. Importante sabi ni Doc Duncan na mag-inom, ninday mababa sa 10 baso ng tubig kada aldaw, ngani malikayan ang dehydration. Ipinagre-recommenda tabi ang paggamit kang payong, kopya sa kamarinisur, kalo, ligdisa sa tuya, tamang kasulutan bilang proteksyon. Makakatabang madatabi ang pagkakanin water-rich fruits, arog kan pakwanas in orange, ngani magtinir na hydrated. Iwasan ang sobrang pag-inom ng kape as in tsaa ta igwa ini o po pwede ini magkausa ni mas makaskas na dehydration. Kung makulog ang payo, nalilibong, nagkukulog ang lawas, tulos at tabi na magpasiring sa health center. O yan po ang pangapuda ni Doc Liz. Diretso na kamo sa health center ta ngani na matcheck up ang tabi kamo. Maray na pong pasiguro kan buhay ha, dahil nanggan magpasiring sa doktor na day ka na nakakahuron ta, yan, mapagal na po yan. Umiwas sa araw, manatiling hydrated at magpakonsulta agad upang maprotektahan ang kalusugan. Yan po ang pagirumdum kan City Health Office sa satuya pong mga kababayan. Ipo, saro pang impormasyon, alas 7:54, madali na po na ipatindog kan lokal na gobyerno, kan siyudad ng Tabaco, ang panibagong building, kan CDRRMO. Saro po yung priority project kan LGU Tabaco para mas mapakaray ang serbisyo sa mga tabakenyos. Nagpapasalamat po si Mayor Ray kay Arky Prank and kay City Architects Office sa building design. Magayon na pagkagibo kayo ni. Kulang o garing su detalye kung sa inini ipapatindog. Anaram ko kaya may proposal. Oy, Herman, tama ini, ay building na ini ni kan City RRMO. Bako naman dyan sa pawa, duman ini dadarahon tabi. Sir Herman, sa San Antonio, uy, Sir Herman, magtuga ka dyan. Binabati ko po si Mama Victoria na nagdadangog sa imo oral daw. Sige, salamat tabi sa pagdangog oral daw. Kay Aisel Isis Buen, good morning sir. Shout out po, shout out ko lang po digdi sa lugar mi. Advance happy piyesta San Isidro.

Ilawod, Labrador. Ano na, puro na sa nakita o shout out nila mangki imbitasyon dyan. Jolly Enriquez Cardano, Sir Ed Moran Ura na pagkaaga. Iyo, iyo man ang gad, bata na ka. Kunyan sa na ako, kabayong may tumitaw. Maria Irma Bermundo Barba, good morning. Pabati po sa kabos na ina, happy, happy Mother's Day, especially kay Ate Jana Monte Alegre. Salamat. Nuwari nini, pakon sa Domingo pa daan Mother's Day. Domingo pa ang Mother's Day, mga tugang. Pigmid bidman, mga tugang, kan lokal na gobyerno, kan siyudad ng Tamako, ang kontribusyon kan mga barangay health workers, kan nagtalikod pong aldaw, may insentibo na piggawgaw ang LGU Tabako. Edited by Mayor Ray, pigtaunan mga katindugo ni cash. Maray palud so CDR arimo, nakakuang lugar para tugdukan kan opisina so mga dapat relocate na mga bakwit sa 6 km garuda ipanahanapan pabaralik-balikon pagayod. Baka may nako anabad mahalunon man tabi uslaunon gayod so plete ano ay plete ba babakal kan daga. Uyan baga diyan sa may San Vicente. San Vicente na kayo diyan or San Antonio na iyan? San Antonio? San Antonio na pakalapos mo diyan sa may Hiraya Manawari. Oh, may wason diyan Mayor Ray. Na lote na pigpapabakal, pwede yan gibuho na relocation o speaking kan relocation tabi huslaonon. Ang sabi ni Mayor Ray, dipisilon kaya o jibake marina na pagkaaga sa imo. Dipisilon na irayo ang mga residentes na apektado o naon diyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayo, lalong-lalo na iyan na nasa 6 km permanent danger zone. Dipisilon na i-distansya sinda duman sa indang kabuhayan. Kaya kung mahanap ng relocation tabi uslaonon, halimbawa sa taga Buang, mabakaling lote ang gobyerno duman mismo sa Buang. Dahil lang tutugutan na kan gobyerno na magpatindog ng istaran sa laugan 6 km danger zone. Pero sa mga pagtanom, tutugutan mang giraray, tayaon duman ang indang hanap buhay. Araw kaya ng plano kaya tabi uslaonon. Ta mas lalong madidipisilan, sabi ni Mayor Ray. Kung halimbawa nakakuha ka ng relocation, halimbawa sa mga taga-Buang, darahon mo dyan sa San Vicente, harayo unang maray duman sa sendang kabuhayan. Maray kung basta-basa mo sa namahali na kung andaga duman na pig-isteran ni datitulado, baka kaya mapagalon ang arugkaan, mapagalon mga katindugon ang dialogo sa mga siring kaan na sitwasyon. Ano? Kaya naghahanap ni lote kung halimbawa si Sain Panidian may mga Buang naman sa naata, Magapo, ngayon mga apektado na yan eh. Diyan mahanap yung mga areas, buda diyan sa nagsipit. Haranapan po yan. Talagang pinagpaplanuhan na po yan. Kundi dahil lang nakakakuanin, babakalo na lote mga tugang ang gobyerno. Maray na agad tabi, pabati sa mga sa mga agumo. Ay, Jimaki, nasa lang sa pagbasa ko. Marina Aga, pabati man sa kay Agum, Madam Vivian Banzuela, sa mga aki ko, kay Yang Yang, and kay John Joseph, and sa Alakdan Group, digdi sa resettlement site, Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Open na po ang recording niya, Villar Studio Jingle Master. Yan ang pangaran kan sa imo dyan na recording studio. Bayos ha. Villar Studio Jingle Master. Maray na aga, pabati man sa kay Ago. Mayun na, binati ko na makipiesta kita sa Barangay Libod, kan Malinaw, Picha 12, kay Kapitan Arnel Carcer. Piesta dyan, sa Libod. Day pa daw ako nakaabot dyan sa Libod. Salamat, Jay Banky. Maura na aga. Naguran, talmag kita kaini. Pagpauli. Iyo, pag residensya man sa naang kaipuhan, ibawal ta declared na no man's land 6 PDS. Nga ni pag nag-alboroto mayon, dahil na kibakwar tipid sa gobyerno. Iyo, tabi, uslaonon, arugkan tabi, uslaonon talaga ang plano, dahil natutugutan na patirindugan ng harong. Gibuho na, kunyan, tama ini pang residensya iyo dahil natutugutan na pang residensya tabi uslaonon. Kung bagaman tadipisil kaya pagtitulado ang sarong lote lalo kung mahiwas di syempre kung dahil na nang tutugutan dyan na kunyan magmimay dyan na tao kunyan man paano na suloti kung may sadiring kunyan yun na su persona o di ba buda su kabuhayan din niya on diba
Kaya yan po ang kansa